0: and Rewind Sunday.
1: Samuka ni mo, love. Di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao tumarani.
2: Unsa man na, love?
1: Ganado kapsul. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
2: Na, katulgo na lagi ka.
1: Pasalamat ka sa ganado kapsul.
2: Ay, salamat sa ganado kapsul. Lipay na akong asawa.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
4: Wokas, ang ganda-ganda mo ha. Akala ko filter lang yung mga post mo sa FB. Anong ginawa mo?
5: Sabon na yun, Kas. Heto, Hermosa Kojic Whitening Soap ang sabon ko.
4: Sabon? Hermosa Kojic Whitening Soap?
5: Ang sabon ko ay may vitamin A, E at C at may kakayang tanggalin ang mga dead skin, skin discoloration, pimples at iba pang skin problem. Nakakaputi.
4: Sige, Kas, yan na rin yung sabon ko.
5: Ikaw, ano ang sabon mo? Mag-Hermosa Kojic Whitening Soap ka na rin para kutis makinis.
6: Gipamatud ani Dani Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Makakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginakuha ang arthritis. Pero kada ato nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa ka semana, naayo na yun. Wala na to akong hubag sa tiil.
6: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Joy FM, Golden Rewind Sunday.

0: and Rewind Sunday.
1: Tungod sa paghampol sa Yaquiline Mint Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
2: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, may sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit man lang gahapon daw, nagahubag o banyo. Kanya, nagkuhay siya koton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa ka simana, nauli ang jod.
1: Yan ang Yaquiline Mint Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
3: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
4: Para unsa day na, besh?
3: Kanang pampalagsik good sa bana? Gipainom gud na ko akong bana. Okay gud kaayo. So waye besh.
4: Tinood na. Idara na ba akong bana? Medyo hinay na ba?
3: Patumara sa ganado kapsul bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo kay pwede pud sa mga babae nga mga luyahon.
4: Sige besh, mapalit ko anang ganado kapsul para ganahan pud ko.
3: Digyud mo magmahay, ganado kapsul pampalagsik lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
0: Sulayin ninyo, naa na sa mga butika. Golden Rewind Sunday.

0: and Rewind Sunday.
1: Nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila, makilala ko tabato ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay dali ni kupos ang hupong sa iyahang tiil.
2: No, kaya ginapagkiti, hupong ginapagkiti. Nga man nagpong itwistanan nga ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pagdahil ako ginumad to, yake nga herbal capsule na gayon, ako siyang gi-treatment addict. Ganahan man ko, pero may bitap kong mag-iihi. So, ako siyang continuous na karon. Kung ano, wala na siya mo hupong, kupos naman.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
4: Lami eh, wala ka po eh. Lami lihok, kaanin mong lawas. Inaginan mo yung Washington ka, lami alay mong lawas.
5: Kapila pa ka mo inom sa Sakadlaw?
4: Ha, katulo. Buntag, udto hapon. Gutuman ko, kapila pong kaon na kong imunon.
5: Kapi nga...
4: Coffee Yaki, 7-in-1.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
1: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
6: Ang kuang gyud na ako, sir nga, kuan ang Bilongga Gold o ang Yaki Hot Plus. Huwag yun ako ang kuan, ang milungga kay ginawala man ko ito akong bukol sa baga o sa likod. Kaurap lang ko atog tulog ka bak. Walang gimintin na lang po na ako, sir. Eh.
1: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Joy FM, Golden Rewind Sunday.

0: Food and Rewind Sunday.
1: Dali na wala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Baybay San Roque Ozamiz City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
2: Tingala mong pato niya kay dadan siya katul-patul ba makadawag siya sa silo. Ako yung suon niya, ni-advise siya nga, si paliti ko nung Yaki Baby o Baby Soap siya, yung ipalitan. Okay na siya, wala na siya tumurag magsamal-samal.
1: Ang Yaki Baby Soap mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Caps, Sol, Bilongga Gold, o tanang nga produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
0: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Imperial Appliance Plaza.
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga Apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
2: Oh, tinuod yun yan. Salamat ito sa Yaki, baga. Pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Bilongga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Golden Rewind Sunday.

0: Golden Rewind Sunday.
1: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hantog ka rin.
3: Ngano po?
2: Eh, marob din naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Masakit ba rin?
3: Ang imong hantiin?
2: Ang imong hatiin ko.
3: Oo.
2: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
3: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
5: Natistingan dyan ako, kanang kuan mo ito kuya, nagpapalit ko kumba na o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. O akong gipasabon sa iyang naong, ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man yung kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong?
4: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
6: Wow! Kasweet it kay mami ko!
7: Mas sweet si mami ko eh!
6: Wow! Nga nambal mo na!
7: Di kay may diabetes siya mo!
6: Ito mo lang nagkadlaw po! Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus!
7: Serpentina Plus? Ano na siya?
6: Herbal na siya mo! Makabulid na para magdobo iya nga sugar para maayo na siya dayon!
7: Ayaw man no! Uti sige ah! Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus! Bro! Mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh! Serpentina Plus Herbal Capsule, mabakal na sa mga butika.
0: Golden Rewind Sunday.

0: inom sa bilongga, masig maka malibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, wa, may kwarta, palitan ako itong dua ka pad. Na, naayo.
1: Dua ka pad lang ang yan,
0: Ginom? Dua ka pad, wala na lang. Kaya wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na. Nag-take na ko.
1: Oo.
0: Okay man.
2: Mau ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Dako ang natabang sayak herbal capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
4: Ay, sige mo ko pang lipong-lipong ay ka na high blood pag sa una. Paminom mo ko sa radyo nga may doon ang iyak, sige, tisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Kuhan, magaganot sa tuka o mawala na lipong-lipong.
3: Yan na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap og gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
5: Natisingan dyan ako kanang kwan mo tukuyan nagpapalit kong bana o kanang ining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo atong Yaki Oil. Ini ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
6: Golden Rewind Sunday.

0: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
1: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Wow! Ka-sweet iti mami ko!
3: Ma-sweetie si mami ko eh!
2: Wow! Nga nambal mo na!
3: Di kay may diabetes siya mo!
2: Kita mo lang ang kadlaw po! Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus!
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo! Makabulig na para magnubo iyang sugar para maayo na sa dayon!
3: Ayoko man no! Uti sige ah! Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus! Bro! Mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh! Serpentina Plus Herbal Capsule, mabakal na sa mga butika.
4: Joy FM, Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.
1: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o naga tumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kamu tingalan ako nga, naglain mo ako na ako kuya rin, ingon na ako ang tingin, nabughat daw ko. Kaya mo ito nga, basalik ka sa akong bala, basalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpahaplas ko sa akong likod ng dawas. Dali, nagina ko capsule, narang-arang mo kuya.
1: Okay na, kuya. Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Natistingan dyan ako. Kanang, kuhan mo ito kuya, nagpapalit ko kung ba na o kanagining Yaki Whitening Soap, kuya. Hoy, akong gipasabon sa iyang naong. Ikahuman, kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini kahuman niya kaligo. Maanara, kuya, ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butik.
4: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon, oh.
5: Kung ako, kung pare mga akong ipapisting ko, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Tingala niya yung asawa lagi nga matay. Kurang agresibo naman ka, anak siya sa embana ba yung misis. Kaya karoon kay, siyempre nanay edad, 63 na yun. O yung pagkakaatlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Kaya karoon natingala man siya nga, pre, traffic is ka ng gone ba, kadlaon ba kay pagkakaatlaon. Lao na baka nang gusto mo na agyon pero ugo yung mukha mag-relax ka relax pero di ako mabor halos di naman mapalo pre
6: unsang gipatay ko saya
5: ganado ala sala matay pasalamat in town si Marine mo pre
0: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
7: Joy FM Pinoy Jukebox Hits Jukebox Hits.

0: Pinoy Jukebox Hits.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kansa ka ng kuyot.
3: Pero karon?
2: Ya karon. Gusto ko na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins niyo.
1: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
4: May bago ba kayong uniform? Pa-personalize nyo na yan dito sa Ritz Garments Manufacturing. Ritz Garments Manufacturing. Whether it's a company uniform, jersey, t-shirt, jacket, kaming bahala mag-customize ng gusto nyong design. High quality, full sublimation printing, durable, bright and long-lasting colors, good designs, free layout, powered by Epson printer. Sublimation offers bike jersey, basketball jersey, riders long sleeves, t-shirts, polo shirts, hoodie and jacket, jogging pants, banners, and others like sportswear or uniform apparel. We also do souvenirs and giveaways such as cups, mags, and more. Basta usapang sublimation, trust only Ritz Garments Manufacturing.
5: Damn.
4: Contact us now sa cellphone number 0926-684-1644. They are located at CHC Complex, Jose Abad Santa Street, corner Villamarzo Street, Poblacion, Kidabawan City. Ritz Garments Manufacturing. Ano pang hinihintay? Visit na!
6: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika, naapag yun na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot yun na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot na musulay na yun mo. Bilongga Gold po.
0: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sakit.

0: Jukebox Hits.
1: Naa na podda. Mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naa na yung mga erectile dysfunction. Naay mo ingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naa na takaron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
2: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
3: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
2: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
0: Joy FM, Pinoy, Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Jukebox Hits.
1: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa yakiliniment oil.
2: Kumagat mo ba kay...

0: Diba? Sakit pa rin.
1: Ang imo hang tiil.
0: Ang imo hang tiil ko.
1: Oo.
0: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anis pa kong polio ko.
1: Oo.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila makilala ko tabato, ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay dali ni kupos ang hupong sa iyahang tiil.
4: So, kaya ginapukitim, hupong ginapong tiil. Nga managpo, ito is tanan nga. Ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, so pagkay na ako ginumad to, Yaki nga Herbal Capsule na dayon, ako siyang gi-treatel sa adik. Ganahan man po, pero may bitap mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Kung ano, wala na siya mo hupong.

0: Jukebox Hits.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy, kainom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung

0: Mga kabataan. Paminawan niyo si Eli.
1: Ako si Eli.
0: Nag-aaral ka na?
1: Opo.
0: Ano ang vitamins mo?
1: Kidiyaki vitamins po.
0: Maakidiyaki vitamins man.
1: Sili ni mama ko. 3 months pala ako. Kidiyaki vitamins na ako. Namit akong kaon kagtulog. Lantawa bala. Mataas na ko. Mga bata. Mayad na magkidiyaki vitamins ka mo. Para matalino, kidiyaki. Basta Yaki, yummy! Basta yaki, yummy! Salamat po!
0: Ang Kidiyaki Vitamins, yaki! Mabakal sang mga butika.
2: Pinoy! Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: Box Hits.
1: Asa naman in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Talera, good! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sumag yung sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa po. Ang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ng ko ang bana nagpauso. Manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kahit tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience. Only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones. Corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions. Or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Samal. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort. Your island escapade.
4: Dako ang natabang kay Charlito Belair, taga poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar og Bilongga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
5: Eh, ang sakit ng kasing-kasing mo kwansa ba mag-uot siya. Sino kung mintin sa Bilongga, ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho, wala na akong kakapoy. Nawala man.
6: Nawala ang...
5: Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
4: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Ito ang Joy FM.
8: Joy FM.
7: Ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
0: Joy FM. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Jukebox Hits. Jukebox Hits.
1: Naana podda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
2: Dako ang natabang sa pagtumar sa Belongga Gold ni Lala Neri, taga Kidapawan City, kay nawala ang kasakit sa tuhod nga iyang gibati.
3: Nasakit manggod akong tuhod sa una, nga gi-refer sa ko akong kailang mag-inom daog Belongga, motong akong gisulayan. Nagadula man ko og balibol, nag-inom ko, ang epekto sa kuwa ka na nag-ihi ko, dili na magsakit akong tuhod.
4: Kapila po ka mag-inom og Belongga, ma'am?
3: Sa una, katulo, karon kaduha na lang.
2: Mao ka na ang Belongga Gold Herbal Capsule. Mas epektibo dapat sulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
5: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
6: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay gud nga ko? Katol kayo? Kaya, naganda kong kitambal. Di mamulian. Katungkog kogya pwede nga na kong kalit. Tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang din na kay katol. No? Pero wala na. No?
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Pinoy! Jukebox Hits! Jukebox Hits! Yeah.

0: FM Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.
1: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Itong ako, kung pare ba nga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya man gud mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Turi na rin inyo ka, huna-huna rin na.
3: Kung saan ipatake mo saya?
2: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingnan na rin niya, ito naman, kulang nalain na. Pre, walay detecto ani, pre. Pag-condition ni sa lawas, pre. Aray, saan ang pingin ko ganado, pre, testing ni pre. Kaya muna ako usahay magamit kay labi na ka ng maglalis. Usahay ang kabalo, bayat sa itong misis na usahay matingala naman. Naman siguro ikipalabi ni tawala niya. Di naman ka, di naman ta, inabuton, igaw na mag-hikap. Kaya, kaya magkabuntag yan to, aray ko na, aray, kaya, pre, salamat kay pre. Nago kayong pasalamat. Marinay mo yan, nadiligan ng bulat mo.
4: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High-Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment-friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Joy FM Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Jukebox Hits.
1: Tungod sa balatian nga arthritis, walo alakaw na siya og tarong.
2: Tama kay kay sir, wala gid pa petigalos gani lima ka tupa dito sa lakaw kayo kay sakit kayo. Kasugo ko sa akong misis dito sa kalinan papalit lagi. Pero gin yaki mo nakawala sir ba? Plus po ko sabay pagka plus oil. Katong yaki boy boy la umalain nga mao gid maka uli gid kay sige gumati sa inyo ang programa gyud.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
3: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
4: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roji Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
3: Dinahan po ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung bang relaxing ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inantok sa duty ko.
2: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan.

0: Luya-luya. Eh, para dali maipit ba?
1: Well, gabalong ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
0: Ay, nagkabala ka tay, Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
1: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
0: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
1: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay ka yun dan? Epektibo yun ba?
0: Kana tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
1: Salamat ka yun dan sa ganado kapsul. Karon, okay na ka yun dan. Mukumbati na yun ni.
2: Ang ganado kapsul mapalit na sa mga butika.
3: Joy FM, the best of folk rock and country.

0: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
1: Pinaudit ko ya kay isauna ko ya sa kuan mang kuya nang dugun ko tapos gamay lang. Adungog ko na niya si kuya. Gitulayan ako siya. Ibo man siya kay

0: Na niya. Pag utro na mong pa-check-up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
2: Joy FM, the best of FRC.

0: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
1: Katul kay kuya para nang nalabak na paging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o gahi. Mubalik o katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggo na sila o yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Simuhutago di ba humot kayo. Di ako rin gitisingan.

0: Nahulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Hintukar lagi iyang insomnia ato nga time. Kaya nakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki. Di among gitistingan. Then ipatumar ako mama na nakatumar siya itong Yaki. Tulog na siya din. Ganahan na siya mukaon. Katura man itong atamba lang iyang natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Wala, Buknoy! Gahibay kayaw!
3: Di kayo si mama ko kuno! May diabetes!
2: Nagaya na yung wawaw na! May solusyon na dasa diabetes ni mama mo! Huh? Ang Serpentina Plus Herbal Capsule!
3: Serpentina Plus? Ano na sa?
2: Herbal na sa nga kapanubos ang blood sugar, gani makabulig na sa diabetes ni mama mo!
3: Good!
2: Oo, gani!
3: Di sige, may update ko sa butika! Baklantas ang Serpentina Plus si mama! Let's go!
4: Batuan ang diabetes! Mag-Serpentina Plus! Bakal na sa mga suki nyo nga butika.
5: Joy FM, the best of FRC.

0: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
1: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
0: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Joy FM, the best of FRC.

0: Joy FM Disco Rewind.
1: Palipayon na si Mrs. Sambra Palaw kay normal na ang iyang blood sugar og nawagtang na usab ang sakit sa iyang kalawasan tungod sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kita ko na diabetic at saka rayuma, sa high blood. Ang una kong gamit noon sa Yaki Capsule at 3 times a day. Normal lang kwan ko yung sugar at saka pananakit ng katawan ko, wala na. Katong ako bitaw TL, magsinakit sa lampakan. Karon
1: nawala na, kuya. Yan ang Yaki Herbal Capsule, mga kababayan. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza.
3: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance.

0: FM Disco Rewind. Rewind.
1: Naana podda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanay kapsul. Tulo ka tuig. Masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ni inyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.

0: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Heads. Toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus, matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herb.
2: Sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Ibibinta ko sana yung lupa ng 70,000, dadagdagan ko ng 50,000 ng anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. So, naramdaman ko medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Kadali, kadali ha? Kadali lang gyud ato ning focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang sul, daghan kain og sangkap, mauna ang panglawas. So why lang gyud ninyo? Kay ngano mas pagaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pag gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven. Ayan, susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,

0: Joy FM Disco Rewind. Rewind.
1: Tao po, kumusta naman mo? Oy, tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag as

0: Kaabot gyud na sa inyo ha. Timanin inyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo, bilong ga gold po.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
2: Ako, magulang ka ng yung buhok ko, wala, napahak, yan yung wala sa buwan, buhok, kaya nakinalutang, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanubo dito siya, drama dito Yaki, makakalabang dito.
1: Yan ang Yaki.

0: FM Disco Rewind. Rewind.
1: Naana podda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
2: Danahan po ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inantok sa duty ko.
1: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
0: Joy FM Disco Rewind.

Imperial Appliance Plaza. Appliances Spa, ang hanap nyo. At tuwa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? At tuwa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459 4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance.

0: Ta, opo. Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Pansaon, di man gud mo muto, o. Oh. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na, di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung gistingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, bilongga gold. Naanak ka na sa mga butika, naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga gold po.
1: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.

Kadali, kadali ha. Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, o ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa wapo gyud ta ana, mga kababayan? Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa ato a. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.

0: to heaven.
1: Naanapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulokatuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.

0: Dalingi normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako, sir nga, kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Wag yun ako ang kuan ang Bilongga kasi nawala man ko akong bukol sa baga o sa likod. Kaurot lang ko atog tulo ka bak. Walang gimintay na lang po na ako sir. Eh.
2: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulay ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
4: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyahang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyahang kamot.
5: Katul kay kuya para nang nalabak na paging manggut ni niya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o gahi. Mubalik o katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggunal sila o Yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa Yaki.

0: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko ana, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na. Pagpahulay sa gubibi bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
0: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuon yun yan. Ako salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan tayo dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Bilongga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud, ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.

maayon at magsaya. Mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco.

0: Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 0645723738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Imperial Appliance Plaza.
1: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Adtua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.

0: ang pinatunayan ni Roger Divas ng tinapayad na City.
1: Nakatapos ang Yaki, gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda lang ko siya. Yung mga relaxin ng ano ko, pagiramdam ko, gumagaan. Tapos yan ang talk sa duty ko.
0: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiyaki, yummy!
2: Hamis na ang kutis ni Jeline Villanueva, taga Cagayan de Oro City, kay nawagtang na ang daghang pimples, iya lang gisabunan sa Yaki Beauty.
3: Dagan, ako bugas-bugas oray, paliwat tingalin ni sa bahugaw ba, naminam ako sa radyo nga, dahil sa Yaki, di akong gisulayan, muto nawala. Kanang magabi eh, kanang initin ako katulog, akong mulumag sa sabon nga Yaki Soap.
2: Yaki Beauty Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
4: Ako ganing mahikap o gahi, mubalik o katul. Ako ang mga igago ba, nagbahin man ko na sila o Yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din, ikaw nga, ikaw may baho sa Yaki. Sinuhuta ako, di ko humot kayo, di ako rin gitisingan. Nga, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot, mami nyo'y naayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
5: Wow, kasweet iti mami ko.
6: Mas sweet iti si mami ko eh.
5: Bow, nga nambal mo na.
6: Di kay may diabetes mo.
5: Ita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
6: Serpentina Plus? Ano na siya?
5: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iyang sugar para maayo na sa dayon.
6: Ayaw man o. O di sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus, herbal ka. Kapsul, mabakal na sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat ni Enchong Villaruz, taga Giwon, Zamboanga City, tungod sa iyang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, dali ni kupos ang hubag sa iyahang itlog.
7: Di hangga sa agahubag ang akong itlog. Dili mga medyo dako, kuya, pero ano hag yun? Pag di mag-mutlot siya, kuya, bakong ipahiran sa Yaki, kuya. Dayon ang medyo ko capsule, kuya. Epektibo gyud isa lang kadlaw nga aksyon nga upos. Salamat gyud sa imong mang Yaki.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn de Malerio taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
1: Kanta ka ng payot.
2: Pero karon?
1: Ya karon. Bukos na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
2: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
1: Gidiyaki vitamins yan.
0: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
3: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.

0: ma.
1: Nya, kamusta man imong love life karon tay digs?
0: Oh, dan di na ta magisgot ana dan. Kita man imo dan nya idaran ako.
1: Aw, ayo paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
0: Well, gabalo ka dan pag ganitong edad na dan. Plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
1: Ayun nagkabala ka tay digs. Naibago ba? Kining ganado capsule. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po ang imong love life.
0: Tinuod ka dan. Pasistingado ko ana dan.
1: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
0: Ang dan oy, murag nabag-ohan yung ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
1: Kana tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
0: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
2: Ang ganado capsule mapalit na sa mga butika.
3: Sunday Classics.

0: Sunday Classics.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan ha, loko kong mo padayon siya taas mo itong gipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
0: Joy FM Sunday Classics.

0: President Sara Duterte ug iyang asawang si Manasa Scarpio. Uga ilang mga kumpanya nalangan ang pag-abli sa maong kahon tungod gihatagan na una o kahigayunan ang depensa nga maghatag sa ilang komento kalambigit sa awhag sa prosecution nga ablihan kini. Sugod sa Senado, gikinahanglan na ang pagtugot sa impeachment court na bagong maablihan ang mga dokumento. Gitataw ni Gatchalian nga po pwedeng ablihan ang kahon sa mismo nga pagtaral kung na kini ang iatubang sa prosecution na isip kabahin nga nasa ilang mga ebidensya. Nasaran nga ang tax record sa ang ginusong ebidensya nga gustong gamiton sa prosecution na kalambigit sa Article 2 sa Articles of Impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. Muna sa giakusahan ang kaduhang presidente sa matod pa pagbaton na og mga kahimanan na katigayunan na nga dili tugma sa iyang kita og wa matod pa milabay nga nasa statement of assets, liabilities and net worth consal and uwing tudling sa atong balitang nasunod nanawagan karon si Speaker Faustino Boji D. III karong Pride Month nga makabaton sa usa ka katilingban nga adunay pantay nga dignidad, respeto ug oportunidad alang sa talang Filipino na walay na sinati ang diskriminasyon. Sa iyong video message gikan ni D nga ang selebrasyon na karong buwan ang selebrasyon sa kaisog sa pagka matirud-anon sa kagalingon ug nagpahinumdom kini sa matag individual nga na sa importanteng nga adunay importanteng dapit nga na sa katilingban. Gatagagdood ni House Speaker nga ang bisan unsang gigikanan na pagtuo o pag-ilangan sa usa ka tawo ang dili angay mamahimong hinungdan sa diskriminasyon tungod ang paghatag respeto sa dignidad sa tawo ang usa ka katungod alang sa tanan o dili pribilehiyo sa pipila lamang.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:28 na Philippine Standard Time sa dugang laray sa atong mga balita. Atong ihatag ganin yung human lamang inibibila sa atong mga pahinumdom.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Sinodin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, tigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, ligo mo ala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ngano kailong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po ta sa kaon dito ang mga tamis.
6: Pila edad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
8: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak na ko nang kon, unsa man ning tawhana ni oy.
7: Unya, unsa imong gibuhat?
8: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Ayo, inom nga ngawit naman.
9: Pero pag take og ganado,
7: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamo na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulay. Ay kalimti ha, ganado.
10: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano taga Bago Aplaya, Matina, Davao City kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
11: Ako, magulya ka ng yung buhok ko, wala. Napahak na niya, wala sa buuan, buhok. Kaya nakinalutang, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na ko, Yaki, nanupo dito siya. Drama dito sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
12: Hello po!
9: Ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
12: Mapalit na sa mga butika.
13: At ang paminahon kini buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa Kanado.
14: Report ng balas na nakita mati sa isang kabata. nga gisulong kung pagsulong. Pero kini palayon sa Japon na nilisigan sa kapulisan na kabundo kay doon ay mga isigiyag kung panggawas na taho na sinlog tayo na doon wala ko nga sinilagay kong naglaw yung dami kong pagayang di oro tapos yung isang kabalay na isa lang kabalay ko noon nasunog mga kabundo kay gituyo ko
15: na gituyo
14: ko so karon mga kabundo padayon ang isigay isigasyon ang isang mga otoridad kay adunay ubay-ubay istaon sa mga balay ang nagamay maoling nakapait
15: kapag
14: adunay atikado ayon na mabot sa kapag-brosintos kapin sa mga individual maoling nakapait kung dikit-dikit ang atong dipuyan na balay na lugar at kung naay mga inani sinuugin na pagkuyo o mga pagbilanghaw daghanggut ang mga damay
15: mawa
14: ka ng pagpabaron sa Rumunda sa Tamalitan Pagpabaring Rumunda dito sa Morelli Davao pinali ni Bumbo Jaya at Albanga

Sa mga

mga tour niya. So parang pala yun po na ang pagpagalangat. Kaya ang atong correspondent sa Venezuela, Melody, wala yung mga Pilipino na kamarano pinagkalamatay. Yung mga ong isa-intest. Kaya nga, lagi sa internet na

CFRR hit number 0.99, series of 2026.

0: 5-in-1 coffee.
1: Inyos ni torta.
2: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, hantog ka rin.
5: Ngano po?
4: Ay, morobi naman ko kalakaw kung di ko kainong bilunga. Sa kipa rin.
5: Ang imuha.
4: Ang imuha piil ko.
5: Oo.
4: Okay. Minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong mag-isanyos pa ko, sulyo ko.
5: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
7: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas, tumawang ko mga wakuwat, kanang ang puti na wala ko siya.
6: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Tres minuto sa humang bilabay ang top na sa alas 6.
2: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ito lamang sa Joy FM.

0: yung mundo mga katinig, welcome rin sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Adlong Lunes, Pizza 29 sa bulan sa Hunyo. Mga katinig, mahuman na po daw sa kabulan. Huwag sa sulod sa kabulan, pagkadaghan sa mga nahitabo, dari sa atuang nasud, o sa atuang lokal na setting. Mga katinig, kayo diha sa sahid kita last week, no? Diha sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao, nag-mobilize kining gitawag og Recover Barm movement og usa ka dako nga mobilisasyon, no? Adunay ang ilang claim ni abot ko ng 200,000 ang mga katawhang Bangsamoro ang nitambong ni aning maong protesta isip isip lakang nga kuno ma-recover ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dito sa leadership sa Moro Islamic Liberation Front. Mga katinig, kay kining BARM natukod kini mahuman na mupirma o agreement ang Moro Islamic Liberation Front o ang Philippine government og matud pa sa ilahang gikasabutan kining BARM mamahimong MILF led apan sa pagkakaroon mga katinig ang OIC chief minister sa BARM gipanguluhan ni sa kanhi nga chief of staff sa Moro Islamic Armed Forces or BIAF nga si Sami Gambar, dati kini naakang Muhammad Alhaj Ibrahim, no, ang MILF chairman. Karon na si Gambar bag-o lang, murag duha ka semana ang niagi gitanggal siya as member sa Central Committee sa MILF. But mga katinig, ato kining gihisgutan na last week exhaustively na hisgutan po nato ni itong mga milabay nga semana. Last week oba nato si Almira Lidasan, no, sa paghisgut niya ni og very objectively iyang gipresenta ang ginaingon niya nga nasubo siya sa nahitabo sa Bangsamoro people, but by and large sa nakita nga adun maraga dun may pattern, no, sa mga peace agreement with Bangsamoro people. Kay panahon sa Moro National Liberation Front ni Normie Suwari, nasiak ang Moro National Liberation Front sa dihang naana sa home stretch sa implementation sa gitawag ng final peace agreement. The final peace agreement happened to be not final. Kaya immediately after the peace agreement between the Moro National Liberation Front and the government was signed, nag-negotiate pag-usab, nag-negotiate og padayon, diretso ang gobyerno with the Moro Islamic Liberation Front ni Hasim Salamat, which concluded with the comprehensive agreement on the Bangsamoro o kiningkab. So kiningkab, mauni siya ang version sa final peace agreement with the MNLF. Kiningkab naman, mauni ang version sa agreement with the MILF. Now, mga katinig, asa ni Paingon? Doon ay mga kabalaka nga nabiktima gihapon kining MILF sa divide and rule. Divide and rule tactic, gisiak sila og ang Malacañang gihapon ang nag-orchestrate niya ni kaya ang nag-appoint og OIC chief minister ang Malacañang man. And mga katinig, let us not forget that this has happened at a time when the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao is gearing toward the first parliamentary election. Karong September, mga katinig, ang first parliamentary election. So, the election will be held. Pagahimuon ang election sa panahon nga nasiak. Nasiak kining mga Bangsamoro. Ay, niaging simana mga katinig na humanagyod kining gitawag og pre-trial conference diha sa Senado mahitungod ni aning impeachment ni Vice President Sara Duterte. mga katinig, pre-trial conference sa kasagaran. Siyempre, dili man ni siya ano kayo yun, dili man yun kayo ni kanong binakbakay yun o mga ano away sa legal. But diha mismo sa pre-trial conference pa, dapat supposedly marking ni siya sa mga ebidensya nga ipresenta sa matag kampo sa prosecution o sa defense. Kinang prosecution, mga ningi kumpo sa ito ang mga congressmen na kining ipili sa Congress aron maoy mo prosecute ta sa ano Vice President Sara Duterte nga ilahang gi-impeach. Mga katinig, ang depensa niya ni Pangulohan ni ano Attorney Poa nga ano dati ni nga staff ni President Vice President Sara Duterte diha sa Office of the President no. Usan niya siya kaabogado. Siya ang nag-tindog po karon nga spokesperson. So, nindot kay ang matagkampo nagkanayon. Pagkahuman sa pre-trial conference nga while, siyempre, normal nga doon yung mga disagreements. At the end of the day, nahuman ang pre-trial conference, no? After the pre-trial conference, kining impeachment court, which is kining mga senador mag-issue og pre-trial order. Kanang pre-trial order, mga katinig, mao ka na katong mora og statement, no? Murag mao na katong magaingon ang pre-trial order nga sa panahon sa pre-trial conference, mao ni ang amo ang mga nasabutan. Huwag ang mga nasabutan, well again, sumala sa itong gingon ganiha, include the witnesses. It will also include katong mga dokumento. Huwag ang schedule sa impeachment trial. Huwag ang impeachment trial, mga katinig, wala pa na usab, no? Sumala sa initial nga kalendaryo ng ipagawas sa Senado. Ang impeachment trial magasugod karong July 6. Hapit na, mga katinig, kay gitagaan pa og dagtulo ka adlaw kining defense og kining prosecution nga magkomento pagkahuman maragwala pa kanila, wala pa nila madawat ang pre-trial order. So expected anytime today or tomorrow magawas ang pre-trial order. And after magwas ang pre-trial order, taganog tagtulo kadlaw ang matagkampo, ang prosecution o ang depensa na magsumiti sa ilang mga komento. Mga katinig, matod pa sa clerk of court diha sa Senado, amora og dili na kayo mag-matter kung whatever will be the comments of both the prosecutor and the defense. Meaning it will not alter, dili niya mausab, dili pa niya, di siya makapekto sa schedule nga July 6 sa pre-trial, start day sa formal impeachment trial. So, mga katinig, doon na lang pipila nga mga contentious issues, mga issue nga lagi ka sabutan, wala sila nagkasinabot sa diha sa level sa pre-trial conference. And mga katinig, one of these issues nga wala nagkasinabot ang prosecution ng defense ay kining issue kung ablihan ba ang kining baksa nga gikan sa Bureau of Internal Revenue, BIR. At ang hinumduan, mga katinig, nga kining BIR baksa gisumon kini sa Committee on Justice diya sa Kongreso, gisumunan ng BIR nga isumiti ang mga income tax return sa mag-asawang Manscarpio oga Sara Duterte. Gidala tinuod sa BIR ang usa ka box, no? Usa ka kahon ng mga dokumento nga adunay kalabigitan dere sa income tax return sa mga mag-asawang Duterte. Apan pag-ubot niya sa Committee on Justice, mga katinig, nagdebate ang mga membro sa committee. Nagdebate ang mga membro sa committee kay matod pa. Matod pa, mga katinig, dili basta-basta nga mabrihan ang maong mga dokumento kay adunay mga balaod nga nagabawal ni ani. Pwede lang kining mabrihan kung adunay impeachment trial. So, kung adunay impeachment trial, remember, katong dito sa Kongreso, mga katinig, dili pa ka to siya trial, no? Dili pa to pagbista, kundi initial lang nga pag-determine, no? Pag-suta. Siguro nga doon nag-igo-igo nga ebidensya para ma-impeach ang Vice Presidente. Now, ang maong BIR box, mga katinig, wala tumabrihan diha sa Kongreso, specifically diha sa Committee on Justice. Wala sa mga kamabihan, mga katinig, ang mga kongresista, mga membro sa Committee on Justice, kagipunguluhan ni Jervil Luistro, nagduha-duha kaya basi o gaduna ko na sila yung ma-violate ka mga balaod and will therefore render the impeachment process illegal. So nagpaabot sila nga moabot kini diha sa Senado nga gi-convert na into an impeachment court. Kay only an impeachment court during the trial, during an impeachment trial nga pwede kini ablihan. So diha sa pre-trial conference sa pangutana, pwede ba kini ablihan o dili? Matod sa mga kongresista mismo, ang sila nagkauyon sila, no, matod pa pati ang ang clerk of court, matod pa nagkauyon ang tanan nga dili diha sa level sa committee sa pre-trial conference sa pwede ablihan kining maong box. So adunay mga supakpod, no? Pero although gusto sa prosecution nga mablihan na para mabalaan kung unsay sunod yun diyan yung mga dokumento o mamarkahan. Kaya diha man unta sa pre-trial conference yun markahan ang tanang mga ebidensya nga isumiti. So gusto sa prosecutor nga markahan kini. Harapan na mawala yun badayon nga mamarkahan kini kaya at the end of the day, nagkahiusa sila nga ang markings dito na lang pagkahimuon sa trial proper. Walay problema, mga katinig, kahit kung dili lang hilabtan kining maong box, nakasilyo kini, gisilyohan kini, makita na to dito, no, open and public, atubangan sa TV stations nga nag-cover, no? Nakita sa tibuok Pilipinas, no, nga gisilyuhan kining maong BIR box nga nagunod og dokumento mahitungod sa income tax return sa mga Duterte, mag-asawang Duterte, si Man Scarpio og si Vice President Sara Duterte. Initially, mga katinaig, makita na nato ang hugis. Aduna na yung gamay nga porma, no? Aduna na tayo mga tips, no? Kung unsa ang mahimong strategy nga pagahimuon sa depensa o likewise sa mga prosecutor. Apparently, mga katinig, oy, magdagan-dagan yung tawag ni atong kauban, no, sa kanina kaabot. But anyway, daghang salamat kayo sa imuhang pagpaningkamot nga maayo kining mga technical glitches dito sa atong station. Ang atong station manager ng taon, mo'y nagdagan-dagan. Anyway, mga katinig, ginapaningkamutan nato nga ma-contact ang ato ang Monday nga suki si Professor Ramon Bilino, kay matod pa niya kada Lunes sa nag-aabang yun siya kay na yung mga ano fireworks mga katinig kay usually every Monday doon yung mga dagkong mapanghitabo diha sa National. So balikan natin itong panaghisgot. Diha sa pre-trial conference, mga katinig, makita na ni mo bits and pieces of how shall both the prosecutor and the defense will attack the impeachment issue. Apparently, klaro naman, no, nga diri sa ginaingon sa mga sa depensa, nga minus good ko, no, ang ebidensya sa mga prosecutor, the fact na of the many pieces of evidence na ilahang gisabit sa prosecutor, gi-adapt ni nga ebidensya sa mga sa depensa. One among these of course is the testimony of former Senator Trillanes. Anyway, mga katinig, para mas sa bibo kining atong panaghisgot, ato ang i-welcome ang ato ang suki nga guest, ana sa linya si Professor Ramon Bilino. Prof, good morning po. Welcome sa Tinig ng Bayan. It's Monday, your favorite day, kaya marami po tayong ini-expect na mga pangyayari.
1: Yes, magandang umaga. Malamaga din sa lahat naman nakikinig.
0: Prof, initially, before you came, no, akong gi-discuss katong mga panghitabo last week, which of course highlighted the conclusion of the impeachment, of the pre-trial conference. Now, sa pre-trial conference, of course, markings lang ito, but the BIR box has yet to be marked, no? Wala pag ipabrihan, hindi pa po binabuksan yung BIR box. But sa ngayon pa lang, nakikita na natin po yung bits and pieces, or somehow mayroon na tayong idea kung how will both the prosecutor and the defense will present themselves. Ano po sa tingin ninyo in terms of strategy?
1: Yeah, actually, no, medyo ano, no, medyo kanya-kanyang ano eh, kanya-kanyang statements eh, no. May mga statement like kinokopya lang ng ano, no, kinokopya lang ng depensa, no, yung ano, no, yung listahan ng ano ng prosecution, no, may mga ganun eh. Tapos eh, pero no, ito very very controversial, no, kung bubuksan ba yung ano, no, yung BIR box, no. Mm-hmm. And yun nga, sabi nga natin, hindi pa ano eh, hindi pa trial eh. Pwede naman nilang ano, pwede naman tulad ng envelope number 2, no, pwede naman nilang ilagay sa listahan nila 'yon. Pero yun na nga, yung hindi mo pwede pang buksan 'yon, no. Even the ano itself, no, yung BIR mismo na nagdalawang isip na buksan, no, during the investigation ng House, 'di ba? So, yun, sabi ko dito lalabas yung napaka-importante, no, nung presiding officer kung ano ba yung decision, yeah, dito, no. Bubuksan ba 'to? Pero,
0: as far as yung box is concerned, hindi po ba siya pwedeng ma-consider as a prejudicial issue? Because alam naman natin na lahat ng mga ebidensya na dapat isusubiti dyan sa impeachment court ay pre-mark, no? Na-mark na, unless otherwise merong reservation ang any of both camps.
1: Hindi naman ano, sa ano na to, sa in this situation, yung mga pre-mark kasi yung kaya nilang makuha, kaya nilang buksan. In fact, pwede pang ma-object yan later on, no. Hindi pa naman kasi pinipresent as evidence, no. Minamark pa lang yan, no, para during the presentation of evidence, mabilis na yon. Mahirap matatagalan kasi kung ano eh, kung during the trial pa, as they present the evidence, saka pa ngayon nila imamark. Yun, di ba? Medyo matagal yun.
0: Madi-delay.
1: So, ngayon, tapos
0: hindi natin alam gaano karami yun. Alam lang natin, isang box yun.
1: Oo, no. And yun lang, ano, kasi hindi, ako ang duda, kung hindi nila alam kung ano sa box, meron silang speculation, no?
0: Very specific naman po yung sinabpena ng Committee on Justice dyan sa lower house. So, it's safe to conclude na yung laman noon is yun yung hinihingi ng Committee on Justice. Tama po ba?
1: Yeah, pero hindi ano eh, hindi nila alam no kung anong pangilaw, anong nakalagay doon.
0: Ah, okay, the substance.
1: Oh, yung substance no. Very similar yan doon sa envelope number 2, 'di ba? Alam mo, ito yung specific na ano, niningin nila no. Tapos pero ang problema, hindi nila alam kung ano yung laman, no? So kaya sabi nga natin, ano ba, no? Kasi for all we know, ang laman lang nun are just, ano, no? Are just mga papers lang. Wala naman talagang ipuprove. So hindi pwede kasing gano'n na witch hunting, no? Yeah. Na, you know, shotgun method na so, i-represent ko natin, and wala naman palang, ano, wala naman palang bearing.
0: So proof, to avoid a similar, ano, incident nung ano second envelope, dapat ba talagang initially mabuksan, ma-premark itong laman nitong box para wala na tayong second envelope scenario?
1: Ang ano dito, ang importante kasi sigurado ba sila no doon sa laman, okay? Dapat na doon sa investigation pa lang nakuha na nila yon. Diba? May ano na sila, may idea na sila.
0: Oh, pero may constitutional restraint nga po, di ba? Kaya pinaubayan nila sa ano? Sa Senate.
1: But meron tayong mga strategy na, you know, malalabas 'yon, di ba? Like for example ngayon, no, maraming nagki-question bakit ang layo ng ano, no, ang layo ng bilang nila na let's say yung kanyang sweldo before pa siya naging vice mayor. And 2006 pa yun, no? And since syempre kini-question, bakit ang layo ang kaso niya as ano, no, as vice president, di ba?
0: Ang so assertion dapat, ang assertion as far as that issue is concerned, prof, is syempre kung i-establish mo na merong anong tawag dito, yung irrational or hindi ma-explain, unexplained wealth, no? Kung gusto mong i-present na unexplained wealth, dapat ma-establish yung ano, meteoric na pagtaas ng kanyang wealth from one point in time to another point in time.
1: Yeah, but ano, pero ang layo na nun. That's 2006, no? 2022 'yon, 'di ba? So kung ano, kung at least naman yung ano, no, yung dito na lang siguro, no, yung medyo malapit-lapit, no? Siguro kasi hindi nila makita yung ano, hindi wala silang nakikitang trend, no. Kaya in-stretch na lang napakalayo na. Kaya nga sinasabi ko, yan yung problema. If for example, no, doon pa lang sa investigation, hindi na malinaw sa inyo.
0: Pero kahit yan, prof, is hindi tayo na walang nakakatiya kasi kahit yung AMLAC AMLAC report ay hindi pa naman talaga nabusisi ng husto. And I think itong sinasabi natin, pinag-uusapan natin na hindi dapat kasali yan, is also similar dito sa proposal ng prosecutor na ipresenta yung sheriff nang namugbog, binugbog ni VP Sara when she was mayor of Davao City, parang ipipresenta pala kahit hindi ito during her vice presidency to establish yung pagiging violente niya. Parang ganun yung ating nakikita na gusto nilang gawin.
1: That's already stretching too far. And what if it's a spur of the moment? Diba? May mga sumunod ba doon na scenario?
0: Yung kanyang diba, threat po against the vice president.
1: Oo, pero ang layo na nun. No? Ang sabi nga natin, spur of the moment. No? May mga instances na nangyari yun. Ibig sabihin, kung talagang ipuprove nila ganun kalayo, no? Yung nangyari, that's I think 2011, okay? Dapat may mga sumunod pa doon. Diba? Dapat ma-establish doon na it's really a trend, no? Na every year or during her term, no? Several instances, yun na nga, no? Pakahit yung sheriff mismo, matras na siya eh. Hindi siya mag-testify.
0: Siyempre, dahil nanganganib yung buhay niya at ng kanyang pamilya. Because you know how the Duterte rule in Davao City.
1: Pero yun nga, sabi ko, why would you present something na hindi pa kayo sigurado? Diba? Dapat inanan na nila yun. No? Sinecure na nila yun. Kinausap na nila yun. na or ano na nilagay na nila sa ano sa witness protection program.
0: Hindi naman diba? Po siguro dahil ano eh pag in order ng isang korte, pinagtestify ka at order 'yun ng lawful order ng isang korte, hindi naman kailangan siguro mag-prepare ka dahil especially kung yung testimony mo ay katotohanan.
1: Yeah, pero di ba, kung ang ano mo, ang argument mo is that nanganganib yung buhay mo, hindi ka na lang magte-testify, di ba? That will ano no, that will actually defeat no the ends of the law. Na di na lang, itakutin na lang natin lahat ng mga witnesses para hindi na mag-testify, di ba? So, yung ano ko ba is that ang tanong ko is kinausap ba nila muna bago nila nilagay sa listahan.
0: Sige.
1: Di ba? Same with the ano, with the evidence. Nasilip na ba nila? Na secure na ba nila? Na analyze na ba nila bago nila ano inoffer as evidence.
0: I understand na ano sa court din nagtatrabaho itong dating sheriff but puntahan balikan natin itong ano prof itong envelope itong box. What will prevent the opening of the BIR box?
1: Yeah, yung ano, yung BIR box kasi when you allege kasi, 'di ba? Patay pa mag-allege. Like for example, no, kukuha tayo ng search warrant, no. Meron na tayong evidence, no. May ano na tayo, no. May probable cause na tayo na oh, nandiyan yung ano, no. Nandiyan yung hinahanap natin, no. Pinuprove na natin 'yon. 'Di ba? May mga ano na tayo corroborating, mga supporting evidence na tayo. So, yung tanong natin, ano ba yung kanilang ano ba yung theory nila dito sa laman ng box? Bakit pa pinipresent itong box? Diba? Meron ba kayong mga other na mga evidence na, you know, pointing to, no? Like for example, yung envelope number 2, merong CCTV yun eh, no? Na pumasok siya sa banko, pero pagpasok sa banko, yung room hindi na makita kasi walang CCTV. Okay? May mga witnesses na nagsabi na, you know, siya yung pumirma, siya yung pumasok, diba? Pero kailangan makita yung document kung ano yung pinirmahan, kaya pinapa-open yung envelope number 2. So yung tanong natin, so, ano bang laman dito sa ano sa BIR box, no? Ano ba yung pinutruf, no? Yung income ba, yung binayaran niya pang tax, hindi ba siya nagpahayat ng tax as compared dito sa 6 billion daw na pumasok dito sa kanyang account, 'di ba? So kailangan i-prove 'yun, no? Pero may pinakita ba silang ganun?
0: And why should the defense object the opening of the BIR box?
1: Yeah, yung ano, of course, no, ang ano natin, yung protection na binibigay ng Bill of Rights, di ba? Yung privacy ng tao. Na kung wala pa naman kayong, ano, wala naman pala kayong napapatunayan pa, no, wala kayong at least man lang probable cause, no, eh bakit yung bubuksan? For example, no, sa bahay na lang din natin, no?
0: But this is an impeachment court, prof? Impeachment court ito. There are exemptions.
1: Kaya sabi ko nga, depende na to sa ano, no? Of course, pag ginusto ng mga senators na buksan yan, mabubuksan at mabubuksan yan.
0: Pero ganito kasi, Prof. Ganito kasi, while hindi siya nabuksan doon sa Kongreso, ito presumption ko lang, no? Hindi na rin iginiit nung mga kongresista na buksan yun doon sa level ng Justice Committee dahil more or less sa alam nila ang laman noong box na yon dahil yun yung kanilang mga sinomon. Specific yan. I would like to believe na pag ikaw, hindi man ako abogado, pag ikaw nag-issue ng summon, nadalahin mo itong mga dokumento na ito, napaka-specific yun. So more or less, I would like to presume no, na alam nung mga kongresista yung laman nung box na ito.
1: Either alam niya, it's also presumption, no, na alam nila. May interpretation kasi, like for example, no, going to, ano, from point A to point B, no, gusto nilang kunin yung, ano, yung laman because, for example, ang dumaan sa iyong account is 6 billion. So, yung tanong ba, may ganun bang declaration ng income? Okay, may declaration bang income.
0: Para maintindihan natin mga taga kapakinig. Gusto lang i-verify na indeed yung dokumento ng AMLAC ay corroborated ng dokumento ng BIR.
1: Yes, exactly. No? Para makita na magkano pa yung binayaran mong tax. Kasi kung hindi mo naman ano, kung wala kang binayarang tax o yun. So, most probably, no, hidden yun, no? Hindi ka na lang buy that tax. And that's, ano, no, it's a hidden wealth yun. So, that will prove the hidden wealth. No, pero hindi pa nila alam kung magkano yung binayaran doon.
0: Yeah.
1: So, so, it's actually, ano, no, pwedeng, ano, pwedeng dalawa yung mapiprove nun. So, sabihin na natin, o sige, binayaran mo yung tax, okay? Binayaran. So, walang, ano, walang tax evasion. No? Pero, ang tanong is that, eto lang yung income mo. Eh, bakit ganito yung binayaran mong tax? Diba? So, hidden wealth pa rin yun. So, pero, so hindi, crucial. Pa nila, hindi pa nila alam.
0: Oo. So, crucial yung, ano, mahalaga yung BIR box na yan.
1: Yeah, mahalaga yung BIR box na yan. But that's only one of the pieces of evidence, no? To prove them, kasi, kailangan kasi, ano, makita niyo yung paper trail, diba? So, from the AMLAC to the bank account, no? Eh, di pa nga tayo sigurado dun sa bank account kasi yung DPI medyo nag-ano din, no? So, you can start with the bank account, no? With AMLAC report, and then titingnan nyo ngayon dito, no? Ito pala kalaki pumasok sa account mo. So, saan napunta yung pera? Pinayaan mo ba yung tax na yan? Kasi pag sinabi ng defense na, may ano, no? Siyempre, may iba pa siyang, ano, may iba pa siyang trabaho, hindi lang siya vice president, no? Lawyer din siya, meron siyang law firm, or nakakuha siya ng mana, or whatever, di ba? Or may business yon. So, titingnan natin ngayon kung yun ba ay naka-reflect, no? Hindi lang dun sa kanyang sal-end, but kung din mismo sa binayaran niyang tax.
0: But as vice president, hindi ka allowed mag-law practice, hindi ka allowed mag-business.
1: Yeah, pero hindi naman ito correct. For example, meron ng ano, meron ka ng law firm, di ba? So, ibig sabihin ba, pag nag-ano ka, pag ikaw ay...
0: I-diverse mo, yung share.
1: Oo, isasara mo. Hindi ka pwede mag-practice na. So, ibig sabihin, hindi ka pwede pumunta sa law, sa korte, to practice your profession. Pero, hindi naman isasara yung business mo.
0: Yeah.
1: Di ba? Nandiyan pa rin yan. So, yun yung tanong. Oo.
0: Anyway, kung titingnan natin, Prof, sa as of this time, more or less, sinasabi natin kanina na makikita natin yung strategy ng bawat kampo, and practically, it will be a contest based on both technicalities and substance. And many people are saying, marami nagsasabi, na sana naman wag sa technicality, but the Senate court will decide based on substance. Though of course both sides ay karapatan naman nilang gumamit ng technicalities at i-present yung substance. What do you think? How will both camps argue their respective cases?
1: Actually, right now, hindi lang yung technicality and substance, eh. No? As early as now, nakikita natin, they're also playing with public opinion. And that's the reason why ang daming mga lumalapas na mga press conference. Wala pa nga yung trial itself. No? Grabe na yung mga press conference, may mga maririnig ka na na, nilampaso si Luis Tro. Diba? May mga ganun na lumalapas ng mga statements, eh. So, ako ngayon, parang adol, ang malaking duda ko is medyo malaki-laki yung magiging role, no, ng public opinion dito, because yun na nga, hindi lang siya purely judicial kasi, no? So, hindi lang purely technicality and substance. Oo, political na rin siya, no? So, for example, no, may ruling ang Senado, no? Na, example lang, no? Kung hindi bubuksan yung BIR box, diba? Syempre yung mga tao na height na doon, yan talaga yung talagang ebidensya para mapabagsak itong si syempre, diba? Magra-rally na naman to ngayon, diba? So ako medyo nakikita natin na siguro they learn from the impeachment of hindi lang si Erap, no? But itong ni Justice Corona, na medyo malaki-laki din yung role ng public opinion, no?
0: Having said that, Prof, the more there is enough reason na dapat buksan na itong BIR box as to when, parang ang tingin natin dito is it's a prejudicial issue na, siyempre, paano mo siya ipipresent kung hindi siya mark? But the marking has to happen siguro during pag nag-convene na yung ating impeachment court.
1: Yeah, and since prejudicial question na siya. Kailangan talaga na yung court na mismo, no? Kasi of course, no, if this is between ending something like this is between, you know, proving the point of the prosecution, but at the same time also protecting the rights of the
0: defense.
1: Kasi syempre, kaya nga nasa constitution talaga natin yung Bill of Rights, di ba? Kasi yung sinasabi ng Bill of Rights, napakalaki ng government, no? Napakalaki ng resources, di ba? Dapat nagagamit niya ng resources na yan in order, no, to be able to establish something without violating the rights of the accused. Di ba? So, yeah, no, pak-pak. So, bakit hindi nyo napuprove yung, yung allegation nyo na, you know, ang daming, nandiyan pa yung mga intelligence confidential fund ng, ng all the, all the branches of the government. Bakit hindi nyo nagagamit para masilip, no? Eto, so, yun yung medyo, sabi ko nga, no, magiging technical on that part. And para para maiwasan yung technicality masyado, no, especially both parties, ah, hindi lang yung prosecution. Eh ginagamit na nila ngayon itong public opinion para yung tao na mismo mag-demand. Eh buksan niyo na yan. Eh pero tanong natin, eh paano naman yung karapatan ng accused, no? So yun yung medyo sabi ko nga, medyo exciting, no, na titingnan natin how the impeachment court will respond, no, to these issues.
0: Prof, more or less, kilala mo naman itong mga abogado, both ng prosecution at saka ng defense. But at least, meron kang idea as to who they are and the kind of lawyering that they are, the kind of strategist, legal strategist that they are. Anong tingin po nyo, both camps?
1: Yeah, actually, they are very, very good. No? The problem lang kasi hindi natin mabasa, no? Because they came from different, different fields, no? Tapos different firm. Kung isang firm lang kasi yan, medyo makikita na natin. And then, just like any sport, no? Usually, the strategy depends on the sino yung opposition.
0: So, reading your opponent.
1: Oh, binabasa parang ito pa lang, no, marking pa lang ng evidence, nagbabasahan na sila, eh. So, at saka may mga din dyan, no, may mga kanya-kanya din mga propaganda, no, para at least, kasi may mga niyan, may mga style yan na akala ng kalaban, ganito yung gusto mong gagawin, no, ito yung strategy na gagawin mo. So, paghahanda nila, yung pala, iba pala yung point, no, like for example, what's the point, no, na yung defense mismo ang nag-offer kay Trillanes at kay Matriaga as their hostile witness, no, di ba?
0: Malinaw naman yun. Find inconsistencies sa kanilang it's actually an attempt to find inconsistencies sa kanilang testimonies.
1: Oh, ganyan yung of course munang isipin natin. Hulihin nila yung to destroy, no? Pero of course, no, may mga iba pang strategy na, like for example, syempre paghahandaan na lang ng prosecution na, kinuha din yung witness natin. So, ipe-prep nila, and then iba pala yung i-offer doon sa testimony.
0: In fact, there is an issue saying na talagang mahina yung ebidensya ng prosecution because the pieces of evidence that they have are many of which are the same pieces of evidence na inadapt ng defense. Tama ba yung ganung line of thought?
1: Hindi naman. pwede naman ganun, no? Pero yung kasi, no, if you remember sa principles kasi, no, sa session, diba? It's the prosecution kasi who has the burden of proof. Yeah, sila yung talaga. So, kaya
0: nga sabi, the burden of proof, and let us remember, you were saying earlier na hindi ito simpleng judicial process lang. And proof here doesn't necessarily beyond reasonable doubt.
1: Yeah, pero yung burden of proof pa rin, nasa kanila pa rin.
0: Yeah, tama yan.
1: Hindi lilipat yun. Burden of proof nasa kanila. So, ibig sabihin, considered innocent pa rin, no? Yung si Vicky Sara, actually proven guilty. So, anyway, pag ganun, tinitingnan ng defense na medyo mahina ito, no? Like, for example, may mga statement na, like, si Congressman Adjong, diba, nagsabi na, ayaw nilang buksan yung BIR box kasi guilty sila, parang, oh, wait lang. Saan lumabas 'yon? So, yung ginagawa yung strategy ng defense is that sinusundan nila ngayon, no? Actually tama, no? Sinusundan nila ngayon yung ebidensya ng ano, no? ng prosecution, because doon ang ano, ang kanila talagang ano, best way, no, to end all of this is to prove na hindi talaga enough yung evidence. Na talagang, you know, this is just witch hunting, no? Which is actually yan yung statement na before pa, no? 2 years ago pa, yan na yung statement ng Duterte camp. But this is witch hunting, no?
0: Yeah.
1: Hinahanapan na lang ng butas ito. Okay? And in fact, yan yung reason kung bakit nagkakagulo-gulo yung kanilang mga ebidensya. Okay? Ang dami nilang ino-offer. Pero yung tanong ba, ano bang mapuprove yung kanilang mga ino-offer? So yun yung, ano, no? Yun yung nakikita ko na
0: magiging strategy. But that remains to be seen. Kasi hindi pa naman din discuss talaga, hindi lalatag.
1: Pero yan yung ano, yan na yung ating ano,
0: balikan, yung na project. Aha, balikan ko muna yung mga abogado, Prof, kasi interesting ito eh. One of the best or top law firm ng bansa, yung magdedepensa kay Vice President Sara Duterte. And ang lead dito is of course yung mga Fortune, na kung usapin ng experience sa ilang impeachment na yata, dalawa na impeachment trials na nag-appear sila to defend those accused. Hindi pa lumalabas si Fortune, ang nagsusurface ngayon si Poa at saka si season.
1: Hello. Medyo na choppy na po kayo.
0: Aha. What about this time, bro? Okay, bro. Hello, bro.
1: Medyo choppy po. Medyo choppy po.
0: Hello. What's happening? baka dili ka niya sa signal. I doubt, no? Nag-choppy lang. Baka signal ni Prof. Malalaman naman natin, di ba? Yes. Prof, hang up, Prof, kay redial me. We'll try to reconnect. Hello? Mga katinig, medyo nagka-problema ta sa signal. But siguro re-establish ta ang contact kay Prof ato sang paminaw ni atong pipila ka mga pahinomdom.
2: Dalingi normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde na si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tungoy, kainom na ko siya katong pagpag-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong kitainom, dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pag-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Sonangka, Sambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang haplas ako, ang likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
0: Welcome back mga katinig. Nasa linya ulit si Professor Ramon Bilino. Prof, welcome back. Sorry, nagkaroon tayo ng technical glitch. Hello, Prof. Yes, Prof. Natutuwa ako dito sa ating discussion because going back dun sa mahiwagang kahon, ibang mahiwagang kahon na naman itong BR box, and this is a prejudicial issue. And speaking of prejudicial issue, Prof, mukhang mayroon pang isang prejudicial issue. Yung tawag nito, ilan ba talaga ang senador that could acquit and perhaps also convict the vice president? Anong tingin nyo?
1: Yeah, no, actually, no, yan yung medyo pag-usapan nila. I think before they could before sila mag-start talaga with the trial itself, they will have to address that question.
6: So hindi po nila maiiwasan yung tanong na yan. They have to address the question before, no? They can even start presenting the evidence.
0: The evidence.
6: No? So, oo. Pero sa akin kasi, alam, marami na naglabasa ng mga dating justices, dating chief justice, di ba? Kanya-kanya, ano? Eh, since this is the first time that we will be, ano, no? We'll be experiencing this. So, ito, medyo, ano, medyo historic, no? Yung magiging decision dyan. Pero sa akin, personal, no? Ako mas ano ako dun sa 16, no? Dun sa 24, no? Kasi, like for example, kung ano sana, kung namatay, nag-resign, or permanently disabled, di ba? Wala tayong problema dun. Wala tayong problema dun. Automatic yun, no? Bababa talaga, no? Sa 23 or 22. Pero itong the case na nagtatago, at itong case na may hearing, no? Hindi pa naman guilty si ano eh, si Senator Jinggoy, di ba?
0: Yeah, but suspended po siya.
6: Naman, kaya nga, oo, kaya sinuspend lang nga siya, no? And sabi ko nga, napaka-timing pa ng suspension niya, 90 days, di ba? Because we were expecting after 90
0: just days enough na matapos na yung impeachment.
6: Oo. So anyway, so parang yun, no? Parang ganun yung ano, ganun yung lumalabas. Pero sa akin kasi ganito.
0: And right? Hindi lang po si Jinggoy, hindi lang po si Jinggoy ang nakaharap ng similar predicament, kundi some others na, hello? Ano nangyari? ha? Ano daw? no. Nawala na naman si, ano, Prof. Anyway.
7: Okay siya.
0: Okay, wala naman siyang, ano, oh. Hello, Prof. Hi, Prof.
7: Prof?
0: Hello, Prof.
7: Okay. Sige. Steady lang
0: niya. Naka-steady naman ito, di ba?
7: Diri lang ka magtandog.
0: Okay. Sige. Prof? Hello, Prof. Medyo, ano yun, something is wrong. Wala naman, di ba? Maganda sana yung question kasi sinasabi ni Prof na ito ay usapin na nung 24. Kung 24 ba o ilan ba yung threshold sa pag decision kung ilang ano. Hello, Prof. What about this time, Prof? Okay na?

0: do nga mga legal luminary sa uban niya ni mga ano ex Supreme Court judges sana. Hi prof. Hello prof.
1: Mm. Yes, hello.
0: Ayan. Malinaw na prof. So let's go back to the ano question na na-raise natin kanina. Yung whether it will be 24 or 22. You were talking about Jingo Estrada who is suspended for 30 days at hindi pa naman konbektado. Would you like to expound more? Hello, Prof.
1: It's 24, niya. Right?
0: Aha. Mm.
1: It's 24 kasi, like for example, no, itong si Senator Bato, right? Ang ano niya is that, what if, biglang one day, dumating siya, no, nagpakita lang ng isang araw, and then nagtago ulit. So, naka-attend siya ng isang hearing. So, ano pwede ba yun? Ano, pwede ba siyang maging judge? No? Kasi nagpakita siya ng isang beses. Or what if, itong si Senator Kiko, okay, nagkasakit ng isang araw, umabsent ng isang araw.
0: Mm.
1: Di ba? So, yun ba, pwede pa rin ba siya maging judge? No? So, here's a case of one person, one senator, isang beses pumasok, at isang senator, isang beses umabsent.
0: Mm.
1: So, ano ba yun? So, bibilangin ba natin si Senator Bato dahil sa nakapasok siya ng isang beses? Or i-exclude ba natin si Senator Kiko dahil umabsent siya ng isang beses? Hindi niya narinig, no, yung testimony ng isang araw.
0: Mm.
1: No, which might be crucial sa pag-decide dun sa kaso. So sa akin, sabi ko na kung ganun, eh di paano yan? No? What if kung lahat sila naka-absent ng isa o dalawang beses or several instances, so ano yung i-disqualify pa rin natin yun? Eh wala naman yun sa grounds of disqualification. Sabi lang doon, death, permanent disability, or resignation.
0: Mm.
1: Diba? So para sa akin, no, that's actually the burden, no, of the prosecution.
0: Pero, yeah. Pero prof, what do you think of the minds of the framers of the Constitution? Kasi sinabi doon sa Constitution, malinaw na all members of Senate. Bakit ganun ang pagkaka-frame? Bakit hindi sinabing 24? Hindi specific na 24 members of the Senate.
1: Okay.
0: Bakit ganun?
1: Kasi ganito yan. Kasi yung Constitution natin, hindi na, nung it was framed, hindi nila alam kung hanggang kailan tatagal, no? Pero ang iniisip nila, it would take like centuries, di ba? Tatagal ng matagal to, no? So ibig sabihin ba, are they expecting, kung naglagay sila ng 24 dyan, by let's say, 2125, no? Mm. 2026 ngayon, no? 2126, sa 2020, sa 2126, 24 pa rin ba yung senators natin?
0: Mm.
1: Oh, di ba? So, siyempre, hindi, like for example, no? Kasi hindi yung nakalagay sa ano, hindi yung nakalagay sa Congress, eh, no? Sa House of Representatives, di ba?
0: Mm.
1: Two-thirds, di ba, nung kanila. Now,
0: yeah.
1: Yung number of congressmen ba, during 1987, yun pa rin yung number of congressmen ngayon?
0: Mm.
1: Hindi na, mas marami na. So, like 230 lang yata during 1987. Ngayon, nasa 300 plus na sila.
0: Mm.
1: So, hindi talaga maglalagay ng exact number dyan. Bakit? Kasi possible na lumaki yung number. Pag lumaki yung number, papalitan ba natin yung Constitution?
0: Mm.
1: Kaya ang pagka-frame yan, there's no exact number because they are thinking na dadami pa yan.
0: Mm. Kasi
1: for example,
0: dadami.
1: Na 200 million yung ating population sa ngayon kasi 100 million, 24 senators.
0: Yeah, following your line of thinking, kunyaring dadami yan dahil ganun nga ang pagkaka-frame doon sa Constitution. Kunyaring dadami yan at maging 30. 16 pa rin ba yung numero? Hindi naman, di ba? Kunyaring liliit yan. Maging 20 na lang. Ganun pa rin ba yung... Yeah, go ahead, Prof. Yeah.
1: That's exactly the reason why hindi naglagay ng exact number. Yung 15 is based on the computation of all the numbers.
0: Mm.
1: All the senators.
0: Yeah.
1: Di ba?
0: Yeah.
1: So, kaya 16. So, pag nag-30 yan, 2/3 of all the senators.
0: Mm. So, you are saying all the senators, including Bato, who is in hiding and therefore not within the coercive power of a Senate, and also including Jingo Estrada, who by virtue of yung kanyang plunder at saka corruption cases, naging hindi siya available at

0: nakakulong siya and therefore he could not perform his duties as a senator. Hello, Prof. Onsa naman tao ni? Hello, Prof.
1: Yes, narinig niyo ako?
0: Got my question? Hello, Prof.
1: Hello?
0: Yes, Prof. Nakuhan yung question ko?
1: Yeah. Yung coercive power kasi, no, yung based on the sa Avelino versus Cuenco, yung coercive power, yan if yung ano, yung person is outside of the Philippines.
0: Mm. Outside, yeah, but no? Yeah.
1: Wala. Oh.
0: Ibig sabihin,
1: in the Philippines,
0: Ibig sabihin, you're saying that the Senate also has coercive power. And now, as we speak, Senator De La Rosa? I-applying natin yan kay Senator Bato De La Rosa. Are you saying, dahil nandito sa Pilipinas si Senator De La Rosa, ang Senado ay may coercive power for De La Rosa to attend the Senate hearings?
1: Yung ating Congress. Kasi within the Philippine territory. So pwede naman nilang ipa-supina yan. No? Ipatawagin si Senator Bato.
0: But how could we supina Bato na no one knows his whereabouts?
1: Hello?
0: Yes. Paano natin masampuin na si Bato? Na wala naman nakakaalam kung nasan siya. Hi, Prop. Paano po natin masabpina si Senator Bato na nobody knows kung nasaan siya?
1: Yeah, yun, kaya nga yung question talaga diyan eh, di ba? Kaya nga may yung pina-follow ng ibang mga abogado is that ano pa yung basis na hindi na kayo ibibilang, no? Ano ba yung basis? Yung coercive power kasi doon yun sa quorum, di ba?
0: Yeah.
1: Pero ito impeachment to, di ba? So dito tingnan natin ano pa yung
0: as an impeachment court, they also have a quorum in deciding.
1: Oo, pero yung ano kasi yung ito sabotohan na, di ba? Sabotohan na to. So yung tanong ngayon dito is that pasok ba siya doon sa ground na hindi na natin bibilangin kasi may ground na hindi mo nabibilangin, no? Yung sabi nga natin death, permanent disability at saka resignation. That's why right now, ang sinasabi nila, parang presumed resigned na tong si Jinggoy. Diba? Kaya nga nagkagulo doon sa 12 na quorum, diba? Hindi sila nakaboto ng, hindi sila nakaboto ng Senate President. Bakit? Kasi hindi sila sure doon sa kanilang ground, no? Na i-exclude yung ibang mga members. Diba? So ito, sabi ko, ako, para sa akin, that would be still be, 24.
0: Yeah.
1: Kasi otherwise, dapat nilagay doon na, it's based on the quorum, di ba? Isbusin nila yung mga ka-attend, no? Ang nakalagay kasi yun, all, di ba? Wala namang nag-schedule ng re-election, no? Uh-huh. Ipapalitan nila, di ba? So, ibig sabihin, senators pa rin, no?
0: Prof.
1: Otherwise, dapat na gano'n na, nag-resolution na, magkakaroon ng re-election para pumoto ulit ng mga bagong
0: related to that question, Prof. This is somewhat theoretical. Dahil what if itong may mga kaso na matulad kay Jinggoy, like Chis Escudero, Joel Villanueva, yung dalawang Bilyar, si Robin Padilla, they are 2, 3, 4, 5 plus Bato and Jinggoy, that's 7. So granting, theoretical nga ito, makukulong din itong 1, 2, 3, 4, 5. That means minus 7 na yung ating Senado. 24 minus 7, maiiwan is 17 na lang. So, theoretical question. Kung maging 17 na lang, yung 16 pa rin ba yung ating boto na kinakailangan to convict the Vice President?
1: Yeah. It's because kung ganun pa lang mangyari na kung makukulong at makukulong, no? So gagawin na lang ng administration, targetin na lang lahat ng mga opposition, di ba? Para pag kumonte yun sila, edi mas madali nang i-convict yung kalaban din nila na vice president.
0: But these are not all opposition. Joel Villanueva and Chis Escudero have already joined the camp of company Sherwin Gatchalian.
1: medyo mag-sap.
0: Yeah, I was saying, Prof, na hindi naman to sila lahat opposition. Dahil for one, si Chis Escudero at saka si Joel Villanueva, eh sumali na, umanib na sa kampo ni Gatsalian. Ah, wala na giyod. Wala na po tayo oras. Lai, ato na lang sa siguro ng ano na eh. I-reschedule lang ito ni sa other day kay Prof, talagang... problema tayo sa signal. Anyway, mga katinig, makutuhang tingog sa ito ang professor, nga si Professor Ramon Bilino. Usually, suki natin siya every Monday, kaya nag-aabang po din siya every Monday, kay during a Monday, daghan kayong mga fireworks nga nahitabo. So, especially, karon nga nagasubaybay kita diha sa mga panghitabo sa ano Senado. Mga katinig, how I wish nga pwede pa tayo magpadayo no kay daghan pa kay mga isyu nga atong isgutan, but lampas na magkita sa atong oras nahulog na itong atong ano diha loyo atong relo may lang na ay back up nga relo. Mga katinig, 2 minutos sa human milabay ang alas 7 sa ngalan sa itong mga kauban no? Si of course ang atong manager si Loy Rosario, ang atong partner diri nga nag napa siguro sa karon na sa Hong Kong baka gihapon no, nasa Singapore. Anyway, si Tining 40 Ruby Padilla Season, ang atong mga sister stations diha sa Katiil, diha sa Caraga, diha sa Mati ug diha sa Pangil Bay. Daghang salamat sa inyong pakiguban ka nato o kami nagaingon ayaw ka mo paghawa kay musunod dayo ng ato ang alas 7 balita. Maayong morning kanatong tanan.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay mga gulang lawas, kaya akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, mga siya, kung makainom ko anak, lagsik, kaya akong lawas sa minti. Kailang lihok ko pero sa balay ba, mag-inom na lang gulang akong bana na pagpahulay sa gumibi, bro, nalipo na ako sa inyo ng tanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay itong tamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
4: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
5: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
2: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
6: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
7: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, sige siya o, ilog o ganti ba yung pig, sakit man ang gahapon daw, nagahubag bubayo. Kanya, nagkuhay siya koton, yung butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, wala-wala ang sakit. Muto, gipadayon niya, abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez, taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
8: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba yung akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsang na ng katol-katol, gaya sa akong dawas na ng saksapa man to na ako nakuha, gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon, nawala akong gamit.
6: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
9: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
10: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na SWAC sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
9: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
11: Itama po inyong mga orasan. Ang oras ganap na ang alas 7:09 na.
9: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog o layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
11: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. Maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Lunes. Ngayon po ay 29 na sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangil Bay sa Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato.
9: Headlines.
11: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Iba't ibang mga matataas na kalibre ng armas nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang operasyon na laban sa mga miyembro ng New People's Army sa Tudela, Davao, Tudela, Misamis Occidental.
9: Headline.
11: Pastor, inaresto dahil naman sa kasong panggagahasa sa lalawigan ng Sarangani.
9: Headline.
11: Samantala, dalawa katao sugutan sa magkakahiwalay na vehicular accident kagabi sa Kidapawan City at sa bayan ng Amlang, probinsya ng Cotabato.
9: Headlines.
11: Isang lalaki na tagpo ang patay sa loob mismo ng kanilang bahay sa Libak, Sultan Kudarat Province.
9: Headlines.
11: Samantala, sa Maguindanao del Sur, kung saan iniulat naman ang pagkakasawi ng isang mister at sugatan ng kanyang misis matapos tambagan sa Maguindanao del Sur.
9: Headlines.
11: Balita mula naman sa Davao Oriental, kung saan arestado naman ang isang drug pusher sa ikinasang anti-drug operation sa isang bayan sa Davao Oriental.
9: Headlines.
11: Ex-girlfriend ay tinurong responsable sa naganap na pamamaril sa kakagraduate na estudyante na aresto ng mga otoridad pati dalawa pang mga suspek. Detalye ng mga balita, susunod na.
2: Uno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
12: Wala ka po, lami liho, kaan yung lawas, inag-inom yung symptom ka, lami na yung lawas.
13: Kapila pa ka mainom sa kadlaw?
12: Ha, katulo, buntag, unto hapon, gutungan ko, katulo pong kaon, nakuha mo nun.
13: Kapi nga...
12: Kopiyaki, 7-in-1.
2: Yan ang Kopiyaki, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
11: mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
14: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang muna tirada ko doon sa Serpentina.
11: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
15: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Guryo! Guryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakogyod kay tabang sa iya ka ng ganado capsule. Pasagdan na lang yun ako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamuliha, pag ganado capsule na pod mo.
16: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
10: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
11: Ganap ng alas 7.14 na ang oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Dalawang katao sugatan sa magkakahiwalay na vehicular accident sa Bayan ng Mlang at Kitapawan City sa Bayan ng Mlang. Sugatan ng isang lalaki at isa pa ng magsalpukan ng mga ito sa National Highway ng Barangay Bialong alas 6 sa pasado kagabi. Ayon na sa ulat ng pulisya, nabangga umano ng isang motorcycle rider ng isang Suzuki o isang Rossi rider ang kasalubong nito isa pang motorsiklo na Honda XRM. Nakilala ang driver ng Rossi. Si alias Junjun na taga Sitio Subal, Barangay New Lawaan. Samantalang ang rider naman ng Honda XRM na si alias Dodong taga Barangay Gaunan Blang, nabatid sa investigasyon ng pulisya na dahil sa bilisa ng takbo ay parehong nasugatan ang mga ito nang mawala ng kontrol sa kanilang minamanehong motorsiklo. Sa Kidapawan City, sugatan naman ang isang lalaki matapos nabangga ng isang kotse sa Sitio Anao, Barangay Muwaan, kung saan ayon sa driver, nawalan nito ng kontrol sa kanyang minamanehong kotse nang biglang tumawid ang naturang lalaki sa daan. Agad namang rumispundi ang mga tauhan ng City 911 at isinugod sa ospital ang sugatang biktima. Balita mula naman sa bayan ng malapatan sa Rangani Province, inaresto ng mga otoridad ang isang pastor dahil naman sa kasong panggagahasa. Siya inaresto ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG kung saan ayon kay CIDG Sergeant Chief Police Major Julius Vallejo na ang naturang pastor ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 13, 12 the Judicial Region na nakabase naman sa Pulumulok, South Cotabato dahil sa kasong statutory rape. Batay sa ulat, ang reklamo isinampa ng bayaw mismo ng suspect matapos pa ilang paulit-ulit ng inabuso at ginahasa ito kung saan. Ayon pa sa CIDG, dalawang beses pang sinubukang isilbi ang warrant of arrest laban sa naturang suspect subalit Ito'y mailap at sa ikalawang pagkakataon ay naaresto na ito. Sa kasalukuyan, inasta kustudya na ng CIDG ang naturang suspect at tinaantay naman ang commitment order mula sa korte naglabas ng isyu ng warrant of arrest laban sa kanya. Alas 7:17 ang oras, samantala, patay ang isang mister at maswerte namang nakaligtas ang kanyang asawa at anak matapos silang tambangan sa bahagi ng National Highway ng Bayan ng Pagalungan, Maguindanao del Sur, Kamakalawa habang nagmamaneho ng kanyang tricycle. Ang biktima nga si Abdul Hamed Hussein, residente ng Sitio 5, Barangay Kudal ng naturang bayan ay nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Samantala, nakaligtas naman ang kanyang pamilya. Ayon sa investigasyon, pauwi na ang mga biktima sa bayan ng Pikit, Cotabato nang sila ay dinikitan ng armadong riding in tandem criminals at walang habas na pinagbabaril habang nagmamaneho ng kanyang tricycle. Rumispundi naman ang mga tauhan ng mga otoridad, subalit nabigo sila madakip ang mga suspect. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang investigasyon para matukoy kung anong motibo ng krimen. Balita mula naman sa Libak, Sultan Kudarat, wala ng buhay ng matagpuan. Sa loob ng kanyang kwarto ang isang mister sa may Purok Golden Barangay Tibpuan ng naturang bayan kahapon. Ang biktima nga si alias Nonoy, estudyante, kung saan ay ayon na sa ulat alas 5:35 na ng hapon ang madiskubre ng kanyang kapatid na nagpatiwakal ang kanyang biktima. Sa isinagawang investigasyon ng mga otoridad, gumamit umano ng nylon na rope ang biktima. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon kaugnay ng naturang pangyayari. Sa bayan naman ng isulan na Sultan Kudarat Province, naaresto naman ang isang 54 anyos matapos umanong makuhanan ng baril nang walang kaukulang dokumento sa loob ng isang KTV bar sa Barangay Dansuli. Ang suspect na si alias Idol, may asawa at magsasaka na residente ng Puroka, Kalumpang, Barangay Lagyalan, Isulan. Alas 10:50 kamakalawa ng gabi nang tumanggap ng report ang Isulan PNP na mayroong isang lalaki o customer na nasa KTV bar na may dalaang baril. Agad namang rumispundi ang mga tauhan ng Isulan PNP at dito na aresto ang naturang suspect at nakuha na ng 45 caliber pistol. Mga bala at magazine. Narat naman sa kasong paglabaga sa Republic Act 10591 ang naturang suspect. Samantala, sa isulan pa rin, 5 individual na pinaniwalang sangkot sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga ang naaresto naman ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation sa Barangay Kalawag 2. Ang naturang mga suspect ay nakapit na sa detention facility ng isulan na PNP kung saan malinaw at magsisilbing matibay na ebidensya na kumpiskang mahigit 20,000 piso na halaga ng pinaniwalang shabu at homemade firearms. Kasong paglabaga sa Republic Act 10591 at kasong paglabaga sa Republic Act 9165 ang kakaharapin ng naturang mga suspect.

hanap na ang alas 7:21 ng oras. Samantala sa ibang mga balita, balita mula naman sa bantukan na Davao de Oro, na aresto na ng mga otoridad ang ex-girlfriend ng isang college graduate na pinagbabaril nitong nagdaang linggo. Kasama sa naaresto ang dalawang mga suspect. Love triangle ang nakikitang motibo ng mga otoridad sa naturang pamamaril na naganap sa barangay King King Pantukan na si alias Rudney. Ayon sa investigasyon ng Pantukan na PNP na personal na nagtalo at nagka-problema sa relasyon ang naturang biktima at ex-girlfriend nito na humantong sa crime of passion. Ayon kay Pantukan Chief of Police sa Lieutenant Colonel Iris Hinson Parangan, na tatlo sa apat na suspect ang nadakip na, kabilang rito ang principal suspect na dating girlfriend nito. Ayon sa report na inilabas naman ng PNP Pro 11, nakilala ang naresto mga suspect na sina Franklin Taganait Kabatlo, 35 years old, Raymond Diaz Garcia, 34 years old, at Rona Taoy, kulungan 25 years old, na residente ng naturang lugar. Nabatid na si Garcia ay isang dismissed police officer. Si Kabatlaw at kulungan naman ng mga residente ng Pantukan, Davao de Oro,

0: Samantalang patuloy pang pinaghanap ang isa pang itinuturong suspect na nakilalang si Alvin Avignon na residente naman ng barangay Tagdagua sa Pantukan. Patuloy ngayong pinaghanap ang isa pang suspect. Samantala, balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Erwin Madhay.
1: Arestadong isang lalaki matapos ang ikinasang drug buy-bust operation ng mga personahe ng Caraga Municipal Police Station kasama ang iba pang law enforcement agencies sa sityo Panapa, Barangay Santa Fe, bayan ng Caraga, Davao Oriental, alas 8 kagabi. Kinilala ang suspect sa alias na Al, 36 anyos, may asawa, laborer at residente ng sentro ng Barangay Santa Fe. Naasamsa mula sa suspect ang isang heat-sealed plastic sachet na pinaniwalaang may lamang shabu at 1,000 pesos na mark money. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Caraga MPS ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Madhay, nagbabalita.
0: Samantala, ganap ng alas 7:25 na ang oras. Balita mula naman sa bayan ng Tudela sa Misamis Occidental. Aabot sa 3 mga high-powered firearms na pinaniwalaan ng mga pagmamay-ari ng mga miyembro ng New People's Army ang na-recover ng tropa ng pamahalaan sa kinasang operasyon sa barang sityo Lambugo na Barangay Gala. Nabatid na nagsanib puwersa ang mga tauhan ng 2nd Provincial Mobile Force sa Company 10th Infantry Battalion ng Philippine Army. Katuwang ang mga miyembro ng CAFGU at Tudela Municipal Police Station matapos tumanggap ng ulat na ang naturang mga high-powered firearms ay itinago sa isang liblib na lugar sa naturang sityo. Kabilang sa mga na-recover ng tropa ng pamahalaan ng isang AK-47 rifle, isang CZ rifle at M1 Grand rifle, apat na mga magazine na para sa AK-47 at mga bala. Matapos na kumpiska ito, na i-turn over naman ang naturang mga armas sa pamunuan ng 10th Infantry Battalion Philippine Army para sa dokumentasyon. So ngayon ay patuloy namang minomonitor ng tropa ng pamahalaan ang operasyon ng naturang grupo sa nasabing lugar. Hindi naman tinukoy kung anong grupo ng New People's Army ang nagmamay-ari ng naturang mga armas.

0: Makalakaw na og tarong ang 76-anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
1: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang tiil, diretso na abot na dire.
2: Oo.
1: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig, malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may porta, palitan na ako, itong duwa ka, upad. Na, naayo.
2: Duwa kapad lang ngayon, no?
1: Duwa kapad, wala na ilahin kay Wamel Kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
2: Oo.
1: Okay, man.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba?
3: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Tabalo na ko sa inyong gustong basagot, sweetheart.
3: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
6: Murago ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and kung sa gabi, ginamaintain ako. So, moto ang resulta, nagpanas na, nawala ang bigis akong nawala.
5: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
7: Ang LRBC.
0: Ginap na nga alas 7:29 na ang oras, samantala sa dagdag ng mga balita. Sinimula na ng Office of Civil Defense o OCD-12 ang pagtalakay para sa Early Recovery Planning Workshop na paghahanda ng pamahalaan sa pangmatagalang rehabilitation sa mga lugar na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol noong June 8, 2026 sa Soccsaryen Region at Davao Occidental. Sa isinagawang pagpupulong ng Emergency Operations Center ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 12. Tinalakay ang mga mahalagang hakbang para sa early recovery sa mga naapektuhang komunidad. Kabilang dito ang pagtukoy sa mga programang isa sa ipapatupad sa iba't ibang ahensya pag-resolba sa mga umiiral na kakulangan na maaari naman makaapekto sa implementasyon ng mga proyekto at pagtatasa sa mga pangangailangan ng mga residente. Nailatag na rin ng mga kalahok ang inisyatibong ipapatupad sa antas ng lokal at pambansang pamahalaan. Ilan sa mga tinutukoy dito ang paglalaan ng sapat na pondo sa mga prioridad ng mga proyekto at inisa-isa rin ang mga lugar na kinakailangan ng mas mataas na antas ng suporta mula sa pamahalaan. Nasalamatan naman ni OCD Regional Director Rod Sosminya ng Rion 12 ang RDRRMC sa lahat ng mga kalahok na aktibong nakipagbahagi ng pagbubuo ng komprehensibong early recovery plan. Ayon kay Sosminya, magsisilbing blueprint ang naturang plano para sa pangmatagalang rehabilitasyon at recovery effort para sa mga naapektuhang mga pamilya at komunidad. Samantala, balita mula naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, naging matagumpay ang isinagawang simulated eleksyon na sa Barangay Ribukin, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nito nga nagdaang araw na bahagi naman ang patuloy na paghahanda ng Commission on Election para sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na itinakda sa 14 ng Setyembre ng taong kasalukuyan. Sa naturang MAC election, pinangunahan mismo ni Comelec Chairman Erwin George Garcia kasama ang Regional Election Director para sa Bangsamoro si Attorney Ray Sumalipaw ang naturang aktibidad. ay naglalayong para subukan ang buong proseso ng ng eleksyon, kabilang dito ang pagboto at proseso ng mga balota gamit naman ang validation machine. Ang naturang mock election ay dinaluhan naman ng mga kinatawan mula sa iba't ibang lokal na grupo, Police Regional Office sa Pro Barm 6ID Philippine Army Peace Advocates, mga residente ng naturang lugar at iba't ibang partido na nakatakdang lalahok sa eleksyon. Ayon kay Garcia, naging maayos naman daw ang naturang mock election kung saan lumahok ang iba't ibang sektor. Binigyan din ng COMELEC na nakatakda pa rin ituloy ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament election sa September 14. Ang naturang hakbang ay bahagi ng patuloy na paghahanda ng COMELEC para tiyakin na magiging mapayapat, maayos at kapani-paniwala ang kauna-unahang BARM Parliament election. Balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, ihatid naman ni Erwin Madhay.
2: Pinatunayan ang 737 na mga atleta mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa ang kanilang tibay, disiplina at determinasyon sa Tri-Davao 2026 na ginanap kahapon sa Dahikan, Makati City bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-59 na araw ng Davao Oriental. Nagsama-sama sa kompetisyon ang mga elite triathletes at mga batang atleta na sumabak sa iba't ibang kategorya ng karera. Bago ang pangunahing triathlon, matagumpay ding isinagawa noong Hunyo 27 ang Tri-Davao Kids at Aquathlon kung saan ipinamalas ng mga kabataang kalahok ang kanilang husay at dedikasyon sa larangan ng endurance sports. Dinagsa rin ng mga pamilya, taga-suporta at mga lista ang race course upang palapakan at hikaya atmosfera sa buong kompetisyon. Samantala, ipinahayag ni Governor Nelson Denghira ang katuloy na suporta sa mga programang nagtataguyod ng sports tourism at nagpapakilala sa Davao Oriental bilang pangunahing venue ng malalaking sports events sa bansa. Sa ibang balita, pinarangalan at binigyang pugay ang 36 na mga child development workers ng Bayan ng Caraga, Davao Oriental sa pagdiriwang ng Child Development Workers Week 2026 na ginanap kamakalawa sa Stella Beach Resort sa Barangay Bakulin, Baganga, Davao Oriental. Pinangunahan ng Municipal Social Welfare Development Office sa pamumuno ni Nino Luz Balilahon, RSW, ang taunang pagtitipon na may temang mga child development workers, haligi ng maagang edukasyon, gabay sa matatag na kinabukasan ng bata. Nakiisa sa selebrasyon sina Municipal Councilor Marilyn Iturralde, Chairperson ng Committee on Social Services, at Konsehal Belshazzar Sobrikari, na kapwa nagpahayag ng kanilang suporta at pagkilala sa mahalagang papel ng mga daycare teachers sa paghubog ng mga kabataan. Bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon at sakripisyo, namahagi sina Konsehal Iturralde at Konsehal Sobrikari ng cash incentives at personal na pagbati sa bawat child development worker na dumalo sa programa. Binigyan din ng electric fan bilang raffle prize upang lalong mapasaya ang pagdiriwang. Ayon sa mga opisyal, layunin ng programa na kilalanin ang mahalagang ambag ng mga child development workers sa pagbibigay ng dekalidad na maagang edukasyon at pangangalaga sa mga bata sa komunidad. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Madhay, nagbabalita.
0: Ginap ng alas 7:36 ng oras, samantala patuloy na inihanda ng mga health workers sa probinsya ng Cotabato para sa posibilidad ng monitoring at assessment activity ng matukoy ang kaukulang mga pagpapatupad ng mga programa sa pagbibigay ng angkop na coaching at technical assistance nang mapabuti ang kalidad ng pagbabakuna sa lalawigan ng Cotabato. Ito'y inaasahang magbubunga ng matibay, ligtas, epesyente at dekalidad na serbisyo para maprotektahan ang mga kabataang Cotabatenyo laban sa iba't ibang mga karamdaman. Sa isinagawang technical orientation on the support supervision tool of the National Immunization Support Immunization Program o PNIPMST-Tool-1 na mismong pinangunahan ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza na dinaluhan ng mga National Immunization Program Coordinators, City Health at ang Rural Health sa probinsya ng Cotabato, maging ang IPHO at iba't ibang mga tanggapan ng pamahalaan. Dito ipinunawa sa mga partisipante ang kalagahan ng kanilang magiging papel para magpagtagumpayan ang kampanya laban sa iba't ibang mga karamdaman. Naging pamantayan naman sa naturang orientation ang National Immunization Program ng Department of Health. Alas 7:38 ng oras, samantala balita mula naman sa 87.7 Joy FM Pangil Bay kung saan ay patuloy ding ipinatutupad ang mga programa para sa mga kabataan. Tinalakay sa ginawang second quarter ng Sangguniang Kabataan Federation ang Scholar at SK Updates para mabigyan din ng dagdag na kalaman ng mga SK official. May kinalaman sa scholarship program na ipinatutupad para sa 51 mga barangay sa Usamis City. Mismo nga si SK Federation President ex officio City Councilor John Phil Duhay Lungsod ang nanguna sa naturang pagpupulong kung saan ay tinalakay din ang mga paghahanda para sa First Asinso Usamis Sports League at iba pang mga programa para sa mga miyembro ng Sangguniang Kabataan. Sa mga balita ng pambansa, susuriin na ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development ang pagpapatupad ng juvenile program ayon kay Senador Sherwin ayon kay Senator Erwin Tulfo. Panahon na para silipin ang implementasyon ng Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 kasunod ng mga sunod-sunod ng mga high-profile cases na kinasasangkutan ng mga minor de edad, kabilang dito ang insidente ng pamaril sa Tacloban at mga kaso ng pananaksak sa Negros Occidental at sa Cavite. Sinabi ni Tulfo na matagal na niyang isinusulong ang naturang pagsusuri bago pa man pumasok siya sa gobyerno. Noong 2019, hayagang pinuna ni Tulfo ang pagpapatupad ng naturang batas, particular na ang kakulangan ng pondos para sa pagtatayo ng Bahay Pag-asa Center. Kinustun din ni Tulfo ang pagiging epektibo ng kasalukuyang edad ng criminal liability. Muli ring titingnan ng committee ang mga kontrobersyal na provision ng batas, particular ang itinatakdang edad para sa criminal liability. Inaprubahan ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang pagpa-freeze sa perang nakumpiska noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang inaresto dahil sa at dinala sa kustodya ng International Tribunal noong Marso 2025. Ito matapos namang hilingin ng prosekusyon na ma-access ang kanyang mga personal na gamit at i-freeze ang anumang perang dala ng dating Pangulo. Batay sa mga dokumentong inilabas ng ICC noong Biyernes, pinabura ng korte ang motion ng prosekusyon na ipagpapatuloy ang pag-freeze sa anumang halagang nakuha mula sa dating Pangulo sa panahon ng pag-aresto sa kanya. Nauna nang kinestyon ng kampo ni Duterte ang naturang hakbang ng Trial Chamber 3. Ayon sa depensa, hindi na umano kinakailangan pang gawin ng prosekusyon ang kanilang kahilingan dahil nasa kustodya na siya ng ICC Registry ang naturang pera. Gate pa nito na wala itong magiging epekto sa kasalukuyang pagdinig ng kaso. Hindi naman ibinunyag ng ICC kung magkano ang perang nasamsam mula sa dating Pangulo. Samantala, humiling din ang prosekusyon na magbigay ng akses sa iba pang mga bagay na nakumpiska mula sa dating Pangulo sa panahon ng kanyang pag-aresto o pagdakip sa kanya ng pamahalaang Pilipinas. Bagamat hindi tumutol ang depensa sa pagsusuri ng ilan pang mga nasamsam na kagamitan, hiniling ng abogado ni Duterte na si Attorney Peter Haynes na huwag pahintulutan ang prosekusyon na siyasati ng mga susi at iba pang mga personal na kasalukuyang nasa kustodya ng ICC Registry. Pinag-aaralan na ng mataas na kapulungan ng Kongreso kung paano mapabilis ang proseso ng impeachment trial proceeding na hindi naapektuhan ng iba pang mga mahalagang gawain ng pamahalaan. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, tinatay ang aabot ng 7 hanggang 8 buwan ng impeachment trial para kay Vice President Sara Duterte. Magsisimula ang paglilitis sa Hulyo 6, posible magtatapos sa Pebrero ng susunod na taon. Pero aminado si Gatchalian na magiging mahirap ang kanilang schedule dahil kasabay nito ang iba pang mga mahalagang trabaho tulad ng pagtalakay sa 2027 national budget, mga investigasyon sa mga issue tulad ng umano'y problema sa flood control, issue ng pagnanakaw sa flood control project at iba pang mga panukalang batas. Dahil dito'y pag-aaralan ng Senado kung paano paikliin ang proseso para sa naturang trial. Kabilang sa mga posibleng hakbang ang pakikipag-usap sa kampo ng prosekusyon at depensa para mababawasan ang bilang ng mga testigo at gawing mas mabilis ang paglalahad ng mga ebidensya. Ayon na kay Gatchalian, nasa magigit kumulang 10,000 dokumento o mga ebidensya ang maaari daw pag-aralan sa kaso kung lahat ng ito iisa-isahing talalakayin, maaaring mas humaba pa ang impeachment trial.

0: Samantala, hinimok ni Senate President Win Gatsalian ng Energy Regulatory Commission paikliin ang panahon ng pagproseso sa pagpapalit ng mga consumer ng supplier ng kuryente mula sa kasalukuyang distribution utility tulad ng Meralco. Base sa Energy Regulatory Commission, maaari nang mamili ang mga consumer ng nais nilang supplier ng kuryente kasunod ng BISA ng 100 kilowatt contestability threshold o ang minimum level ng konsumo ng kuryente para mabigyan ng opsyon na mamili ng sariling power supplier. Dati ay nasa 500 kilowatt ang contestability threshold. Sa madaling salita, ayon pa sa Senado, kung ang konsumo ng kuryente, halimbawa ng mga kabahayan maliit na negosyo o paaralan ay umabot ng o lumampas ng naturang threshold, hindi na lang sila nakaasa sa distribution utility dahil pwede namang pumili ng ibang supplier na tinatawag na retail electricity supplier. Dahil dito ay maaari nang mas mura o mas malinis ang pagkukunan ng kuryente. Maikling hakbangan niya ang pagbubukas sa merkado, ngunit kinakailangan gawing mas mabilis at mas madali ang paglilipat ng power source. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, determinado umano ang Iran na ipagtanggol ang pambansang soberenya matapos ang panibagong airstrike na isinagawa ng Estados Unidos sa ilang pasilidad sa pamamagitan ng surveillance sa timog baybayin ng bansa. Ayon sa pahayag ng Iranian na foreign minister, kinukundinan nila ang pag-atake na tinawag nilang teroristang hukbo ng Amerika na iginiit na ipagpapatuloy nila ang pagtatanggol sa kanilang teritoryo laban sa anumang pagsalakay. Nananatiling nakabitin ang marupok na tigil putukan sa gitna ng digmaan sa gitnang silangan habang patuloy ang pagtuturuan ng Iran at ng Estados Unidos sa paglabag sa kasunduan. Doon narito ay ayon na sa Amerika, gumanti sila matapos tamaan ng drone ng Iran ang kanilang vessel sa Strait of Hormuz na nagdulot ng mas matinding tensyon. Sa balitang pang ekonomiya, bad news na naman para sa mga motorista dahil matapos sa nagbaba ng presyo ng produktong petrolyo noong nakaraang linggo, tataas na naman sa araw ng Martes o bukas. Dahil daw sa paggagalaw ng presyo sa pandaigdigang merkado kasunod ng tensyon sa gitnang silangan. Sa paunang pagtaya ng oil industry sources, maaari daw tumaas ng hanggang piso sa kadalitro ng diesel habang posibleng umabot ng 2 kadalitro ang sa gasolina. Matatandaan nakaranas ng maikling rollback ng presyo ng produktong petrolyo nito nga nagdaang linggo nang ipatupad ang ceasefire agreement sa Estados Unidos. Una nang binatikos ng manubela ang Department of Energy dahil sa maling kompetisyon na ipinatupad naman ng mga oil companies sa pagbawas presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa manubela na grupo ng transport sector na may sapat na supply ang bansa na dapat ay kung kwentahin mas mababa na ang ipinatutupad ng presyo sa produktong petrolyo. Binatikos din ng mga ito na kapag may kahalintulad na insidente ng panibagong pag-atake ay agad na tumataas ang presyo ng produktong petrolyo, pero sa mahabang panahon na wala ng atake, makupad naman ang pagbawas ng presyo ng produktong petrolyo. Mamayang hapon na posibleng malalaman kung magkano talaga ang ipapatupad na bawas presyo o taas presyo ng mga oil companies. Samantala, sa balita sa gumawa ng panibagong kasaysayan sa mundo ng palakasan ang football superstar na si Lionel Messi. Matapos siyang maging kauna-unahang manlalaro, nakapuntos ng goal sa 7 magkakasunod na laban sa FIFA World Cup na kamit ng Argentine legend ang pambihirang tala na ito sa gitna naman ng papatuloy ng torneo, lalo pang nagpatibay sa kanyang katayuan bilang isa sa mga pinakadakilang atleta sa kasaysayan ng palakasan. Dahil sa kanyang sunod-sunod na pagkakapapasok sa goal, pinatunayan na ng koponan ng Argentina ang kanilang bagsik sa World Cup sa tulong ng pambihirang galing sa pamumuno ni Messi. At sumunyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita, itinampok. Ngayong umaga po ng Lunes, 29 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Erwin Umadhay, ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.
2: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Oh, tinuon General, ako salamat dito sa Yaki, baga pwede man dahil ng Yaki ipainom, magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, hindi na sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa, ang hanap nyo. Atuan na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, atuan na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Imperial Appliance
0: Plaza. Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lim Pansan, taga Digo City, tungkol sa iyang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule.
4: Mawadaan ko ang puso, matumba lang ko ang kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Mm. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Belonga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, good na ko.
0: Maong ka na ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Puntag na Joy! Puntag na Joy! Joy!